0: Osaipo kwa uli nangi yoti ntolele Omaita uwe mba ntolele Zene ibongo umenyula Nowe pati mutulele Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okunango kuhuliri lukwato ulangidi Okuhuliri tuzera kunkali Oinzo kulota ngoiru kanu mpala Oli chinoloto teme mumbaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena sebali ne mziu Elizabeth vivieta nilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limira gatiyo ere nige kia toiremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege chene je weitire Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwere mwinao Olo lugwere katuga kuu Wabula tumulavya mwinae Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini Kama unakataa, uzima kuisa Funga yeye, hebu nyonga sana Kunja, kanyaga Baku ninaku, baku tiankula Baku tulionya, baku lugari ya milioni Omuntu mzivu, ukulange kivanja iyo dagula irogo Waliawa kutuka, ya jamatala simu Elitelevi bagemu Ama jama gundili Ama gongolo Esi mbye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anoni ya womiwo Omuntu mziu Okoveri ya yomkari Ole toku chalo Aiza wa yambe Owalugambo ya liu na uire Ati mwaleiwe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwara menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukato wende Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndiyaluna chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele nilobago Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atibaka mnyumba Na koma angomu ile tiko katu mse ule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Utuazwa nifatu ukirawani so Omwaula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Weye mkalira kuwikula Na kulolo muma nchana kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Omuano mwiche kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukuwela kunjewa Echo funile, kuteko kulianga ku Ulumbe ulangide Sabani, ulange mulienge ku Katonda wange, hape wala nasa minada Ndeo fule kote yeno liro yoku Nera, oine mukangwa Kowa, unango liyenge ku Ngo uvele male unango liyenge ku Kawabaile Unango liyenge ku Jonyo hee Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atyano ontama ono mu kutambula-tambula, hajo mpologoma bamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwigwire. Munango mpologoma yawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munango onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endi wundi. Ontaama nayemerera okubigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula ninfuna ebizibu. Munango ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndi wundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo ebindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga ennyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munango ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana. Naukobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndi wundi. Munango mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera. Era byali bingi ebisolo byasembeire. Byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye. Nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tegisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire enza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munango usiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tete okolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumayite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tekukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma okumusaiza gubeeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ono emukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okukwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olisisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbiri ino, agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulowezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okubona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwereyo aina?
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze, mundi yaka mu maizi n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabeirewo, ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino omu kidaaki agumale. Kintu nikyabeire kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Nakwesenga. Era naakukolera nga byona byona otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosesema Oyona akuyitale. Musaiza yazwire omu maizi, okubukalu natandika okwiruka mangu yino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawa enkabi alina ekyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

Nge toyaba onyambe uyambi onjigule ndi wundi munange ngoma itonta mani ebisole bindi ebiri awe bityo bityo tibitegerekeka ontama yali abana linge nyuma nakoba ati banange kanja bembo nomusaizo ono atukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange mpologoma yakobera ontama nti aa nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa wakandagano akakoba nti ontama eyayigula ompologoma tamulye munange ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumu igulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukuigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi munange mu kaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange waama muwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyogyona nga tegisobola leero so mbiizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisa okuwuluka enza munange owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiwukwataku eizo kisobola okukwataku niiwe.